0: Matthew,
1: Papa,
0: bi Olorun o ba ran niyan se niyan aye eniyan wa loju kan so ran ti ojo ta wa ni Ikorodu anilo owo kekere kan ta fe fi pari iṣẹ tan se ni church ojo ojo counseling mo wa duro mo se counseling enikini enikeji eniketa mo se counseling fun bi ogorun eniyan ni odidi ojo kan mi o re yo enikan ko so pe daddy e gba owo mineral re abi be ko ni because inu counseling awon eyan ma nsa na woli sugba lojo yen ko si enikan mo wa gboju soke mo ni oluwa mo ti pari ise oni o mo nlo le o are ni ti o ran wa lowo o kun se tan se lowo bi mo se dide adebi idi moto ni waju uta omo kekere kan nbo o gbe bag seyin bag lewe onjo gibo omo kekere ko ti iwo omo 20 years bo se nbo o dodo mi o duro o ni mo fe ri yin sa mo ni ki lo fe o ni excuse mo kan fe ke gbadua fun mi ke so tele si mi footballer ni mi mo ma ngba ball ni bo lati bi odun kan ni mo tin ko owo ipamo mo ni mo fe fun yin mo wa so fun daddy mi kan fun mi lowo ko owo yen lo wa ninu bag daddy e gba sa ngba ta ma gba owo eru olorun ba mi lati ojo yen Matthew sa torokunrin yen daaro yi ari o titi daaro yi asi angel wa o le parada ko wa be niyan wo eyin ni mo ba wi o loruko Jesu eni ta fe ran ti aye ri o fi dide o ya e pade ara yi gbogbo eyin omo olorun pata ni aaro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori No More War Prayer Mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin awon oyin o ti e mo pangeli si wa awon eyan o ma ba ma ranyan si yan wo nkan mama yi o da ko le mo o ya nawo si radio nawo si radio ko ba gbagbo nawo si radio ki o se yi to koja mo so tele ipe ayo eniyan ayo oluran lowo ayan mo o ya won ma pe o bayi eni ta ran si o to ti gbagbe mo gbadua loruko Jesu o ma si we ranti kan Matthew ki gbogbo aye o ma ba se gbe aran Jesu saye e n ba gba Jesu gege bi oluwa atolugbala to ko ese sile to ro npo da iru eni yen yo ni iye ti o ni pekun eni ti o ba gba Jesu yo se gbe abi be ko aran si o gege be laran mi si o loni lati sure gbogbo en to n sami mo gbadua oluran lowo ayan mo won ma pade re ba wa n sọ̀bọ̀ ní kọ̀ọ̀kan wípé àwọn àmì tẹ́ẹ̀rì àwọn nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ nǹkan tó ran yàn sí ọ. Nọmba 4 ni mo dé mo ní ọlọ́run lè ran yàn sí ọ tí ọlọ́run tó bá fẹ́ ràn ọ́ lọ́wọ́ fúnra rẹ̀. Luke chapter 1 láti verse 1 to 10 ẹ máa gbọ́ ó ní ọkùnrin kan ń bẹ orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Sekaraya olódodo ni ó dẹ̀ jẹ́ èèyàn gidi ó ní ṣùgbọ́n kò bímọ àtòun àtìyàwó rẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n nígbà tó lọ́jọ́ kan ara angẹ́lì kan látọ̀dọ̀ ọlọ́run lọ bá Sekaraya níbi ó ti ń ṣe sáfíìsì fún ọlọ́run pé wọ́n Sekaraya ó yá lónìí o ìyàwó rẹ̀ ó lóyún yóò bímọ Sekaraya ni bóò lélẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ mo ti darúgbó Matthew ìyanu ọmọ arúgbó ọmọ méje ó máa wọlé rẹ̀ láàárọ̀ yìí Sekaraya ni mo ti darúgbó angẹ́lì yẹn sọ pé ń lọ wà ń béèrè béèrè ọ̀dà náà ó ní lè sọ̀rọ̀ títí tó fi bímọ kíni reason tí a fi yàrá òde Matthew number 1 ó doubt ọlọ́run ó ní level tó máa dé tó ní doubt ọlọ́run number 2 tí a fi yàrá òde ó ní pé àṣẹ ń bẹ lẹ́nu Sekaraya tó bá dé ilé rẹ̀ a kàn sọ fún ìyàwó rẹ̀ ni pé mama ti ẹ̀rọ angẹ́lì kan ọ yọ sí mi iná bí mo ti ń sin náà lọ́ba ló máa bímọ mọ̀ kàn sọ fún ni pé ọmọ kọ́ ọmọ ni Matthew opoyun nje niyan won wa ya se karaya lodi titi ojo ti yawo re kunle ti yawo re fe bimo o de bi Johanu oni tebo mi omo ohun lami o de laka mama boyo ro ko ti tan oluwa ni so fun o a ma re niyan si o
1: amen
0: a ma re niyan si o
1: amen
0: eyan re ni sa a ma ran si o Matthew elekarun ti olorun ba fe gbe o soke first king chapter 17 verse 7 to 16 tolorun ti karare to ba fe gbe o soke o le ran yan si o ma gbo first king 17 verse 7 to 16 leyin ojo won odo gbe
2: nitori ko si ojo ojo
0: enjo ni ile na
2: oro
0: oluwa wa to elijah wa gbe dide lo si sarifati enjo lo ma gbe be
2: eh
0: mo ti pase fun sugbon iwo lo gba mo ran o sobirin Matthew onje to bi niyan ma je last o le Elijah lo wa so di onje akoko eni ta ran si o ni mi se o eni ta ran si o ni mi se o ojo kan mo ngbadu amuli oluwa o se o fun ise iyanu re ni lubadan awon nkan to ti se lori oke no mo wo ni apatere fun nkan to ti se oluwa ni kini o ni 5% awon ti mo ran si o won ati iwo 5 ti mo ran o si ti mo ran si o ti mo ran iwo na si pe lo ba tu won sile 5% ti won ko ti yoju o ni lo mo si se mi mo si nbo enikan sha mi agbara wo lo do duro agbara yen lana la aro o ba ti ojo Monday Matthew lori oke no mo wo o ni canceling day abi then o je ojo awon ran si olorun soldier of Christ e wa wo awon ran si olorun bi ase ngbadua na gbogbo iwo to ba mo pe soldier ni o inu Christi omo olorun la gbe be to je jagun jagun ti Christi adua wakati meta yen ago mesan si ago mejila ati idanileko awon ran si olorun ni atamo omo olorun ti a je soldier ninu olorun la ma npade ori oke no mo wo o ni jeun ko to wa ta ba ti se tan awon ti o fe ri mi fun canceling mo ma ri won a ma lagbara ojo Monday every Monday ni loruko Jesu aye re o ma gba iyanu
1: amen
0: o ba nbo lojo Sunday samu ru o kan lowo mo san kan lowo lojo Sunday challenge ni ma wa ni ojo Sunday sugba ojo Monday emi e ku lori oke ori oke mo mo wa every Monday to ba fe ri mi yo dara fun o ra anu gba oro e dayo ona si o be tele mo ri oke no mo wo apatere ni ni lubadan e ba ti de wo road eyin kan wo ma to do lo se yedeji lati be e so fun pe fe so kale ni apatere e ti dori oke lagbara olohun mo n lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajolo bo ba ti de torun ri ya jolo taye awon ori ofe to le se famo bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jodane oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade ninu jodane oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de ogun oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun o je ka obi re olo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abe nikan to ti se olorere ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send message emi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o ri ran lowo o ore re o se be Jesu oluwa wa phone number elo phone number 08066481455 080 66 48 1455 yo dara fun yin oro yin dayo be lo ma ri o ti se be Jesu oluwa wa
1: amen amen amen 555 no more Jesus.

0: aya ma gba lafia ku lara eyan bi bele yi pe alaafia me ni mo fun yin ko se bi a ti fun ni loruko Jesus o ya gba lafia re pa in the name of Jesus e wa te wo yin owo ti won gba lowo e loju orun ire ta gba lowo e loju ala ala nu ta gba lowo e loju orun nje mo wu loruko Jesus o ya gba pada mo fi ore majemu re to ne mo fi se ra pada olore re ti won gba lowo e e se ati eto re ti won gba lowo e ise to fi n bo re to fi boyan ko wa yo won nikan ma ka gawra mada ha gbogbo an to gba igba lowo e mo ba won janu e me mo de gba igba re pada mo gba ise re pada mo gba owo re pada o ye gba ore majemu mo fi se ra pada loni loruko yo ya gba eto re pada adakuro re pada in the name of Jesus wa de se bi oba Jesus oluwa wa
1: amen
0: e je yan mo lorun e ka psalm 126 psalm 126 e ka so mi ilalo ni asale be ni mi ti menu kuro nbe agboro da gbogbo akulo re pada won ti gba ni lowo ti lowo yi won gbowo lowo e oni seri won gba lowo e won fe gba pada to ba di asale a wa se se lori e loruko Jesus o ye gba e to re
1: amen
0: in the name of Jesus wa de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: e ja gbo testimony woman yi nigba tan se ipade yi 30 days ni mo lo ni lu fa ko 4 years ago also obini yan lo wa nbe iyanu ti mo ri nbe ni pe
2: Adade eka sun sa eku se oluwa sa oluwa ma so agbara yin di otun sa sa mo jo yin ni ori afefe ni mi ko mi oluwa se fun mi sa tadi mo ni eri ni lati 2023-2024 de kin ti so bo imu je ni ko to epu man ani mo boy man de so eri bo for weeks now kini eti o tin bother mind me spirit and bob so disturb me pe mo je gbese mi san mo je gbese mi san so ni mo ni kin wa so eri ji ku ti pe kin ti dey fi free me like I don't have rest of mind since last month abi early this month ti ma ti gbe fun ku mo fe so eri nkan kan ma distract me so that the last 2023 mo ni oyun kan ni gba yen but mo ni yen enikan wa mo wa fe se enikan to je bi iranse olohun wa ri na si ni pe ki ma se ni ye pe tin ba se pe mi ani da duro omo mi ni omo bi but still mo go ahead mo se ni ye pe mi ti ready ati bi omo nsin so that in 2023 that same 2023 nkan yen sele si nkan yen sele ni june so june le ni so pe mo ani da duro omo ki mi ni ri omo bi but later after mo se ni ye mo wa regret it so mo wa si mi fa pe 2023 ni mi fa pe ta fi wa ni fa pe fun 1 month ngba yen mo wa si mi fa pe fun 1 month yen so mo wa ni mi fa pe forward that 1 month igba yen mo awon family mi won se type to pe o ma n pe kan ma lo touch yi ka kiri yen mo like it so nigba te wa si Port Harcourt ngba yen mo ra omi omi beside ati ororo se bi oba yen mo ra gba ti mo dele awon egbon mi wa kan pe pe emi ti n ya church kakiri mo fi lemi ti lo n gba ororo won ti n fun mi ni handkerchief mo ti n gba omi kini kan so won believe nu awon pe kiyan ma kakiri lo program emi o de kin lo program kakiri bo mo ti n gbo ile owurọ lati 2022 ni mo ti n gbo owurọ n gba so that 2023 mo lo gba te wa ti Port Harcourt mo lo ti rumo si n gba yen so gba ti later mo wa kuro ni Port Harcourt ba mo ri pe awon nkan kan te pe ti wahala yen ti pọ ju fun mi n gba yen won je won fun mi ni aye so mo wa kuro nibe mo wa so fun won pe mo ti ri ise si Eko mo wa wa si Eko n gba yen gba ti mo wa si Eko e wa se program ni mo fa pe 30 days program mo fa pe n gba yen mo wa wa so mo se wa si 30 days program mo fa pe yen mo sa n pray pe kọlọn dariji mi nkan ti mo ti se ko jọ ko dariji mi mo sa n pray 30 days program yen lati day 1 titi ta fi pari ni mo fi wa ni lufa pe ti mi n lo ni ibe lufa pe mo wa ti mo n sunu camp n gba yen fun 30 days yen awon family mi iya to bi mi lọrun ko mo pe mo wa ni camp mi so kankan fun anybody mo so fun won pe mo ri ise si pe mo ti lo Eko lo sise ni mi so fun won pe mo wa n camp fun odidi 1 month n gba yen so fun ya lenu mi after that before that oku bi few days ti ti a ma pari program yen wa laala to ni gba mo so so fun kan na won pastor ngba yen pe nkan baba ni mo se o den border mi mo regret action mi so pastor wa yen ni won pastor yen wa ni kin to fun kin to dari je ese so mo sha mo pray mo to fun dari je ese fun bi 3 days mo fi to fun mo fi se prayer fun mercy for mercy to ask God for mercy so after that 3 days wa laala wa ri yin daddy loju ala mi de kin ran se olo kokon loju ala eyin nikan ni mo ma ma de ti ri loju ala kokon ma se le to ma je kon gidi bi mo se wa laala yen wa ri loju ala pe inu camp awa bi over 200 a line up a fe gba kokon lowo yin ma te wa ko kini yen de owo yin atelewo yin le ko si epa ni epa to wa wa lowo yin kole kari eniyan eniyan mewa gan tori en fi siyan lowo elomi ele fi meji si lowo elomi ele fi meta si lowo elomi ele so e ti fun number 1 e ti fun number 2 but ma wa emi ni number emi ni the last number that which is over 200 like we are plenty apo gan ni jara yen e de ti fun awon meji waju emi da ti ma wo wa pa ko si bi a epa kankan seku sile epa to wa lowo yin ko le pe o le pe 100 gan kan se wa ni 200 e di fun number 1 number 2 won ti give up pe emi de last person pe ko te le kan mi lai lai ni pe mo lo ti fe kan mi epa kekere to je pe mi ro pe le to yan 20 gan wa ju to kan se wa le mi ti mo wa no last number fun ya lenu mi loju ala yen bi pe egbo nko ero kan mi ni pe se fun the first person and the second person e kan pada seyin ni e wa fun emi e wa bere lati eyin pada e fawon to wa ju le fun number 1 number 2 be se fawon to kule ni e wa para seyin e wa bere lati eyin be se fun mi ni e sun wa so pe mi ti mo da koko le kan emi le wa fi third person ti mo te wa fun e bere si ni pin lati eyin lo waju wa kan mi bo sha taji loju ala yen after 30 days yen bo sha kuro ni camp mo para si ni that same year daddy ni mo ni oyun emi to so pe mi mi ni oyun pe ma ni daduro ma se kini kan mo ni oyun ni 2023 yen 2024 mo bi omo yen ni June obi won ni June 2024 omo yen ti pe 2 years ni si ti pe 2 years obi yen ni so daddy sha ipe ni pe mi won during the ile but my neighbor room no o ta gbogun to iko mo yen won ko to jado ti week ko mi mo ti yen mo gbe nkan ti wa pe somo yo ti ko bayi bo lola omi adura se bi obo nbe saida no miracle water ati oro se bi oba mo mu mo si bo olorun o restore omo yen back to pe omo yen fi wa laye de ni and she's 2 years now and now I'm even pregnant again with another with his second baby in terms of pe mi le ro mo bi pe ma ni da duro omo olorun se bi oba fun mi ni omo obirin lantinan to ti pe 2 years si mo ti loyun mi si mu olorun je kin wa so layo kin wu layo kin so layo olorun se bi oba ko je kin bi omo yaya ti alaafia e ri mi se promotion mu eri mi boda die se gan ni mo dupe lowo yin
0: Hey, gbogbo eyin te nwojo ra fomo o ya gba ti e o su kese ma ni agbara sa bi mo pe o ma ni agbara sa o ma liberate aye awon eyan o ma fa awon eyan ni dawo afi nkan te eyan o ba gbagbo e gbo ni sa mo so tele bi o ba gbagbo aye ma dide in the name of Jesus e wa gbo mama kan nipa to ro pe o wa camp e fun mi lomi oro e fun mi lomi ra pada o de parasile egbon to fi se
2: mo dupe lowo olorun baba si bi oba mo dupe o foreign nanla lori mi lori idile mi lati lubi da mo tin soro oruko mi ni oluwa bun mi lati lubi da niger state mo dupe o eri mi lo bayi o lori moto ti won bun bo ti awon mo bun wa ni lasi e ni o moto yi o sa njo wokowo ngba tu ya awon ape mechanic ni tọtù ni àwọn kan ní engine ni wọn sàn sọ lóríṣiríṣi ń gbòòyà wọn tún mú yẹn nìkan wá láti kaduna wọn ní gíà pọmpù ni àwọn wọn kí ni tún jẹ gíà pọmpù wọn sì lówó rẹ wọn mọ alẹ ọlọrun baba sì bí ọba tí mò ń sìn á fúnra rẹ ṣe mẹkáníìkì tó tún mọtò yẹn ṣe mo sì lọ gbé òróró tí mo gbà nílùú fàpẹ ní mẹnu àti omi ọrọ mo sì fi omi ọrọ bí mo ṣe fi wọn engine moto ni mo ba da anointing oil si moto lati gba yen moto yen ko fun mi ni problem kankan mo lati gba yen ko si to nje ja pump mo o moto yen function dada mo dupe lowo Olorun baba se bi oba eri mi keji ni pe akobi mi iyawo re pe mi latabuja wi pe ni eye kan mo nfo kakiri inu ile won ko je ka won sun mo wa ni to omi oro ti mo gba wa lati lufo ape pe kan mo eyo kan be kan fi won ogbonu ile won won si se be lati bi ose meji won lawon oburo eye yen mo eri mi keta lo bayi pe lori akobi mi na ni o ni jerije to ma nse idi re ma yo to ba ti wole ani o mo ta mo nto omi oro ti mo gba lati lufo ape pe ko mo fi ra pe ko si mo mu ororo baba se bi oba na ko mo fi ra gbogbo gbogbo e bo se pe mi pe ko ta mo idi na o yo mo mo dupe lodo Olorun se bi oba o lati 2023 ti mo ti join mi o ka ba mo o oluwo se mo dupe o lowo Olorun baba se bi oba ye pe fun wa o agba yin o dale o
0: ah so pe oluwa Sile koro fun mi.
1: Sile koro fun mi.
0: Rami pada.
1: Rami pada.
0: Lowo ijoba okoko.
1: Lowo ijoba okoko.
0: Gbami.
1: Gbami.
0: Gbaya mi.
1: Gbaya mi.
0: Ati awon won mi.
1: Ati awon won mi.
0: Lowo ijoba okoko.
1: Lowo ijoba.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: Wara anugba.
1: Amen.
0: Gbogbo iwo to so re majemu re loni oni lo pe marun. Mo gbadura majemu Olorun fun ogo ati ola loruko Jesus ya ko senu aye re.
1: Amen.
0: Na gbogbo owo re taye ti gba. Ti okoko ti gba. Ise ti won ti gba. Mo fi owo re ore to ne. Mo fi se irapada re ni oruko ti baba ati ti omo ati ti emi mo ara owo re pada fun o.
1: Amen.

0: unu awa ko account number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses Sone lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu ogo ra jade wa ekeji 2046 51 28 80 gbole kan si 2046 51 28 80 Seed of Christ Godly Church lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wara nugba ogo ra jade gbogbo lojo bi oni atoni wode anniversary mo gbadura fun yin tori pe ojo ayo yin ni ayo olorun ati ibukun re ko wonu aye yin ko wo egbeyawo yin in the name of Jesus wa de sebi oba happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu wara nugba in the name of Jesus mo so fun o ile aye fun igba kan ni bibeli wi pe oni ko tete wa ijoba olorun ati ododo re e to ku ye wa fi si fun ojo ti pe yo dun ni enikan ko mo mati orike fa ese keta le logbon e je ko je sambodu fun wa lati ma ka ranti pe gbogbo ohun ta ba se laye o ma koja lo bi ojiji mo gbagbe o pe igba ti pe ba dun gongo wa so ohun lojo ye gigere agi lojo ye lojo ti Jesu yo pe ni pe ka siro ise wa eru abani tori ya ko le se ma duro ni waju ite idajo ti kaluku yo si so eyi to ti se ni tara boje ibi tabi rere gongo aso lojo ye gigere agi lojo ye lojo ti Jesu yo pe ni pe ka siro ise wa eru wa bani mo bless apere agbo e mo yi bo lugbe je Jesu o ya gbagba amen wa de meri e wa amen Jesu oluwa wa amen koju sene kan fi da loju bayi pe
1: emi gogo le ri ko
2: gbogbo eyin ti e wa ni ilu Ibadan address church wa ni le ni ilu Ibadan gbare mu Ijobi airport area te ba ti de abe bridge ore meji tabi Akon filling station ni waju biuri e kan so folokada pe en lo si church baba sebi oba to wa ni Ijobi gbogbo eyin te nbe ni Iyemetu lati oje tabi bere egbe okada ki e so pe en lo si sebi oba oke aremo e ba wa nbe lati sango ewo moto tabi okada to nlo si eleyele e so kale ni police station te ba ti bobe e kan bere pe sebi oba le nlo gbogbo eyin te nbe ni soka lati soka egbe okada abaode ni alafia block church e ti ri sebi oba nbe e kan bere pe sebi oba le nlo gbogbo eyin te wa ni apata te ba ti de dogo bus stop opposite Brent Sawmill omu yadun e kan so pe en lo si sebi oba wa nawo be si gbogbo eyin te wa ni ologun eru e kan so pe lo si capital bus stop ni ologun eru e ti ri church baba sebi oba gbogbo eyin te wa ni oyo e kan so pe lo si oyo town e bere sabo ni ilepo alasaru e kan so pe church baba sebi oba le nlo e ri wa nibe gbogbo eyin te n gbe ni apete e so kale ni ibi oja apete yen e kan gbe okada eni church baba sebi oba to wa ni oladua ibe le nlo gbogbo eyin te n gbe ni olodo e kan de olodo garage yen e gbe okada ti n lo si sebi oba gbogbo eyin te wa ni olunlo yo lati olorun sogo e gbe okada ti n lo si ladeko filling station leyin ladeko yen e ti ri church baba sebi oba nibe gbogbo eyin te wa ni muslim lati ori bridge muslim e kan gbe okada tabi moto ti lo ife ni koko all two inu ibe gangan ni ijoba baba sebi oba wa gbogbo eyin te wa ni moniya ni olukoju street opposite Ajorosun estate ni moniya yen e ba ti bo le nbe e le lo si church baba sebi oba gbogbo awa ta wa ni omiadio ni ilu Ibadan te ba ti de iyana ile baba Elijah Anigilade ni abara e so wipe e lo church baba sebi oba.

0: fumini la jigo
1: arabirin e se ra aburo ororo ni ohun ti o mo to wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo nra papa julo won sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
2: apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gire ni owo re o se fani lapo ya

0: ojumo tomo wa loni ojumo owo ni o
1: be ni o
0: ojumo ola
1: be ni
0: ojumo iku ti se bale oro
1: be ni
0: ojumo re gbogbo oni ti se ojo abameta
1: adupe
0: o na lo je ojo karun
1: adupe
0: o su kesan odun 2026 e wo ke wo bi gbogbo ti ba nbi yin e lo re gbe binu mi
1: be ni
0: e gbe binu mi kale ba lanfani ati tesowo waju ni
1: be
0: ni e wo o ti fun tedorin te ma lanfani ati gbadu lati 19 to ti pe o tun ti gbina yala ro to ni o temi temi
1: yes ke
0: awon owe irin ojojumo le wa won wa to lowo
1: wo
0: daily post re the nation re punch re
1: be ni
0: vanguard re
1: be ni
0: guardian re
1: be ni
0: trust re
1: yes
0: gbogbo awon owe iroyan won lo se wa ni kami kami kami kami ko tutu mi ka
1: awo
0: wa se kini be ni kami o tun mi e awon ni yan kami o tun mi
1: ka
0: awo wa se kini e fun yin la ro tuni iroyin ni o yo ba yin lara mu ko ni gbodi lara yin e le lanfani ati wa ni takoye ja e le to je ti kan ni omoluabi splash fm
1: 105.5
0: Ibadan ni ke ko seyin o Olorun ba ngbo e ma gbadun e la ro tuni e wa ma like e ma love
1: ke ma share
0: awon atejise yin e jo ma lo ni ibamu pelu awon royin eleyi ta ba tari sakato dot yin be tin se be akando ni mu yin lowo o iya adini yin na ni o Aminat Adetun Badmus on loruko temi motala yin eleyi to se be nko o se dada
1: to emi na nkiwa mo ni aku ojumo atu ku ojumo aku ojumo mo opin ose lawa eje ka fara nisimi gege ba wa se mo so fun wa koko janja kirakita ojojumo ara yi ohun lo nfa bo si ani ku senu ise o
0: la se le di mo ami ami ami ami
1: tebi la di aloko ohun le mi nje o e mo ba wa kalo ti fun tedo iroyin re ni kan ni omo luabi splash 105.5 fm
0: temi temi
1: yes o
0: se lu
1: O ti bere.
0: Oh my god. O gbona yakin yakin laaro to ni iwe iroyin Daily Post lo tari iroyin ele ibode o. Tori pe ko gbenu iya adini enu mi wo. Ninu oko si.
1: E ko na mo so yen lasiko yi.
0: O
1: yo ba si lagba.
0: O lagba.
1: Ibo ni re se. Amo Yoruba. Amo gba ni ni o gbe se mo wa ka bo se yen kan wa.
0: To. Awo mo pe to.
1: Awo mo itume.
0: Awa kola.
1: Awa kola ko.
0: Awa kola ko. Kika la fin ra wa.
1: Nita
0: si ri ninu iwe iroyin. O la ka jade fe yen eyan
1: wa. Beni o.
0: E wo iroyin eleyi iwe iroyin Daily Post lo gbe. E pe kini wi ni. O ni eto dibo. Eleyi ti o wa lodun 2027 emo ilede wa Nigeria e wo ke tun wo bi eyin edibo ti fun Tinubu le kan si ke wa lo re ku sinu ise ati osi eleyi to lagbara gan vote Tinubu and die of poverty ta lo wi be amechi ni o nibo gan lo ti bi gbolo njade eyin mo gbo laaro toni ba koko re ba ti toni o
1: bi won se wa nso nbe o
0: enyo enyo
1: nipe edibo fe eyan kan ke se kini kan are Tinubu na wa nso kini kan ni ayin
0: pelu
1: royin eleyi oni gege ba se ngbaradi fun eto edibo 2027
0: enyo
1: oni eyan odo e mo para yin fawon oloselu o
0: abi
1: e mo fe mi yin lele fawon oloselu o e je yin se bi ye mo je won taale fun oselu
0: enyo enyo
1: Musa Are Tinubu awon ni won so be
0: okay.
1: Fun awon odo
0: eyo
1: ni olure mi Tinubu won ya ya re lo so be wi pe e mo je ke won kan o lu eje yin fun oselu o
0: o da gbogbo gbasbo si lo ni gboro aye yi njo je mo wi pe orin ti ti akate ni ti se Asiwaju Bola Ahmed Tinubu are le jade o na ni pe ko kaye rara ko kaye gbogbo nti e ba le da ko kaye rara ko kaye won eni ti sha lo le de wa Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu o na lo mo ti na se ku orire o ni ni si e kankan ogun na egbe selu ti APC ni ipile Kwara amoju ero Femi Sani o na ni mo nki o pe o ku orire ayeye ojo bi e ta meji wa so nko ni ani o kan yese loro na bade iwe iroyin the nation lo gbe loni o ti fun tedo royin yotu
1: to won ni ni baye pe ajo INEC na lo ti setan o lati jowo oruko awon oludije dupo are ati ilegbi ma sofe agba ile ye tan ba ni pe finalist ko si nkan mi o ko soruko mi ti o tun waye leyin re o o ti di me ohun nu o latodo ajo INEC gogo nde ba be se e le se e pa si pa ro de ba se e tete se o pa si pa yo glasgow e tete yan ju e
0: ke
1: foruko sowo
0: o de iwero in daily post lo gbe iroyin eleyi bode won ya mo se ologun le de wa nigeria ati fasanya ma o na ni e mo ti se be se gudugudu meje yaya mefa papo re nko meta la lo je o ha awon eni eleni oniyan na niyan bi ma odin ni 25 eleyi ti ajigbe ni ipile samfara ati ipile kasina won ya ti dola won bayi ko lakata awon iko buruku eleyi to ji won gbe awon agbegbe meje ototo eleyi ti ati lo re dola won yi bo lowo sese dunle nbe ti fun tede royin ni o egbo la ro tu ni
1: to gomina makide ti ipinle oyo won ti soro kan si gboro aye gomina makide oni egbelegbe milionu gbe milionu pa awon mo orilede nigeria na ti wa ninu ahama ise ati ohun o se eleyi to si ti wo won to ti gbe won wo bi aso bi ewu gomina makide ohun lo so be we royin daily post ohun lo gbe ekurere
0: o da oludije si ipo gomina labe egbe oselu ti people's democratic party PDP ni ipile Abia Kelechi and Nosike loko ti je o e gbe ki lo

0: Oju kala ni a ni.
1: Inu mi gidi gan ni. Kilo fe pa gbogbo
0: o de. What can fa?
1: Who does that?
0: Have you?
1: O de je teso wo waju tori pe iroyin po lori tablet wa loni o. Nana.
2: Naam.
1: Temi temi.
2: Yes, ke.
1: Oselu ti bere.
2: O ti gbode.
1: Koda, o ti bere. Sini fena re juba yo.
2: Yes,
1: o ti letente. Afi bi o supo ojo kerinla. O da o eja lo si barapa tori pe o sele nbe. Won ni jeje mo bi pe ha awon eyan kan eleyi to je pe e kan ni won nu egbe oselu ti APC. Papa julo ni arin gogo ti barapa. Ibarapa central ni o. Nipinle Oyo won ni nkan mo ti fe mo se egbe oselu APC nbe bayo nje bo lo je won ni ogoro awon megbe won e to ti je pe e kan ni won ninu egbe oselu ti APC won ni mo ti jugba lenu bayo nbo ni wa wa won ni ti to tarata o dinu egbe oselu elege egbe oselu ti APM ah ogoro awon megbe oselu APC te ko ni egbe oselu won Chelsea lo sinu egbe oselu ti APM bayi le ti ni honorable ogun towo yunusa protocol o lo le waju won won ni gbogbo won bayi ni edrota le Chelsea so pe lowo lowo bayi egbe oselu ti APM o la won se asileyin fun ati gbogbo oludije won yen ni leto di gbogbo ti o waye lodun 2027 ha nje awon le fe asileyin fun o won ye seun be la bi ni honorable adedeji zikiru lai stanley olajide odidi omo eni tin dije o lo si ile igbimo asofin agba lekun ti gusu ipinle oyo won ni baba weyin re bayi yo ri awon tan du otan ni o won ni ko tan sibe honorable dr antony adebayo adepoju eni ti gbogbo eyan mo si ibarapa kan won ni bo na ba weyin ti e na bayi tepon ni ori tan duro bi fo leyin re ni o won ni se wari ibarapa kan ti e ohun dije labe egbe oselu ti APM lo tara tara sile igbimo asoju sofin eleyi ti o mo soju ekun dibo ibarapa central ati ibarapa north ko tan sibe o won ni se wari o gbogbo to mu ka won o ko ni egbe oselu ti APC tan ti dero ti APM bayi ko se ko ye pelu ogbon atinuda ati ilana oselu to duro re eleyi ti eni ti se gomina wa ni ipinle oyo amoju ero seyi makinde e to nse won tesiwaju nu awon royin le ti gbe kale won ni ewo awon ti APC unity forum ohun le ti ni awon ekanu won awon olori olori nu won eleyi to je pe ah mi an ba soro bayi ko se nti o tun ye won lowo wo to fi ma awon omo egbe won o na ni ani lati bi ward mewa ni ati ya ku onu egbe oselu ti APC o ini ni arin gogo ti ibarapa nipinle oyo eyi o wa lagba bayi won ni jejemo pe won soro o ilekun nje kini gbolohun to bode lenu won won ni igbese e to mu ki awon ku onu egbe oselu ti APC tan bo sinu egbe oselu ti APM bayi o ni tumo o nje kini won ni ewo apejuwe ta won le se lori e o na ni wi pe awon igbese idagbasoke eleyi ti isejoba makinde ti se e wo gborowo na o be ri ise wa be ri ise wa e wo gborowo o na ni oro hun lo bade nigba ti o mo so loruko gbogbo awon ti ejo kuro ni egbe oselu ti APC yunusa nu o se lalaye ati ko nbe won o e wo paso play nbe yen mo ni egbe oselu ti APM ibe la won wa bayi leyi ta won tin jaye oloba gege bo se wi o oni gbogbo awon la won fe nuko te eyan awon se lataro to ile to lo awon ko ni egbe oselu ti APC leyi ta si se be awon ti bo sinu egbe oselu ti APM egbe elegenu ege o na ni idanimo won be ni o wa se lalaye o be wo idagbasoke e to de ba awon yi leyi to je pe inu egbe oselu ti APM la won wa bayi won ni yo fun awon ni anfani alailegbe leyi to je pe awon fi lanfani ati mo se atileyin e to nbe fun awon oludije ni egbe oselu ti APM lara awon ti e ti wa kuro ni egbe oselu ti APC te bo si ni egbe oselu ti APM bayi ni e ti wa se lalaye o e wo awon nbe o honorable Gbade Akinlolu honorable Sabana Oladokun ati honorable Oluwafunmilayo Orisade yi to fi mo honorable Damilola Olasunsi eni ti Adepoju ti soju won won ni gbogbo won bayi ni o duro tan pe tan APC bye bye APM welcome. O na ni won fi oro un se nigba ti o mo wa ki won kaabo sinu egbe oselu ti APM won ni se lalaye o pe e wo be se de yi ile le de si omo wale la mo pe yin tori pe eyin atawa ati jo rupo bi ke to bonu na won ni awon ti re mi o se ni ati awon ekankan ogun ni egbe oselu ti APC papa julo ni ani gugun ti ibarapa ina lo ro da bi igba ti an fun yan ni blo ni oju otun se o ma wo bayi bayi pe kini sele na ki o de ki o sele na latari bi o se ni awon omo egbe oselu ti APC tele won ti ya ku nbe bayi o bo sinu egbe oselu ti APM
2: to e je kemi na gbera kin tu lo sinu egbe oselu mi won ni eni ti se oludije dupo gomina labe egbe oselu African Democratic Congress ADC ni ipile Oyo oloye Adegboyega Taufik Adegoke FCA na ni won ti lo ti na wa ife o si awon oludije yoko ti won jo dije ninu eto idibo abenu egbe oselu ohun wipe ki awon o jo sise papo wipe a se yori egbe oselu yi ohun lo se koko julo won ni gege be ti se mo wipe eto idibo sipo gomina na ni yo waye ninu osu keje odun 2027 won ni Adegoke na lo je ko di mimo wipe gege be ti se mo wipe ko si igba kankan ti ohun jade lati so wipe ohun nikan le dase oni eje ka wo ami egbe wa eleyi to nso wipe agbajowo ohun la fin soya o agbajowo bayi la fin soya tori wipe ajeje owo kan ko gberu dori oni eje ka jo fowo sowopo gege bi ami egbe wa se wi ka si ri daju wipe ajawe olubori o ni odun to nbo won ni Adegoke lo soro yi lasiko to nba awon ti won je olori olori ninu egbe oselu ohun soro ni ilu Isaki ni oju ete lasiko to lo fun abewo mo dupe pupo ni owo won ni eku idibo iwo orun Saki ati ila orun Saki to fi mo ijoba ibile eku idibo Atisbo gbogbo e ni agbegbe oke ogun lohun won ni eni ti se oludije dupo gomina labe egbe oselu ADC ye na lo wa je ko di mimo wipe ilakaka ti n lo lowo wipe be si ni gbogbo awon ilakaka eleyi awon igbese to hun gbe leyin ti ohun gba ticket egbe oselu na gege bi eni ti o dije dupo gomina na lohun ti n wa ifowo sowopo latodo awon ti awon jo dije dupo na ninu idije ti abenu egbe oselu ohun o oni papa julo oloye bi si ilaka oni ohun pe lori ero ibare eni soro to hun si so fun wipe eje ajo se kini yi eje ajo fowo sowopo tori ohun to jaju to wa niwaju wa ohun na ni ke egbe oselu wa ko di ipo gomina mu o ni ipinle Oyo oni ibasepo na ni ohun fe o ki awon le sun siwaju oni gbogbo awon ti won binu ki won ma se binu ka ma binu ki won jebore oni kan je ka won o jo sise papo oni tori wipe ti awon ba fi owo bowo baye ohun na ni awon o fi jo gbe eru dori o gege bi ami egbe awon oni ohun ba awon eyan soro ninu egbe oselu ohun oni koda awon ti won tun je omo egbe oselu mi wipe ki won ma bo sinu egbe oselu awon ki won je ke awon o jo sise papo ki ohun le jawe olubori gege bi gomina ninu eto idibo sipo gomina to nbo ninu osu keje odun to nbo gege bi Adegoke se wi bakan na lara awon ileri to se ti ohun ba debe gege bi gomina oni pe ilu kokan o kere tan awon ona to se kokokokokoko mewa mewa lohun o se o si awon ilu ohun won ni ati awon ona to wo agbole ko da bebe kan da oda si awon ede yin won ni pe ni ijoba ibile metetale logbon ni ipinle Oyo lohun ti se tan o lati se ni iwon 100 ojo akoko ti ohun ba de ipo bakan na nigba to nsoro nibi eto ipetusawo ohun won ni eni ti se oludije dupo ile igbimo asofin asoju sofin lohun ninu egbe oselu ADC architect Bashiru Lawal ati eni ti se oludije du ipo ile igbimo asofin agba ti ekun ariwa ninu egbe oselu na omowe lare agoro na lohun na wa pe fun alafia ati isokan ninu egbe oselu ohun o won ni bakan na eni to tun soro lasiko na ni eni ti se alaga fun egbe oselu oselu ADC ni ipile Oyo Afis Jimo won ni odupe pupo lowo awon eyan agbegbe Saki wi pe won seun won ku ifomo niyan se fun atileyin won fun egbe oselu ADC won ni alaga fun egbe oselu ADC ni ipile Oyo ohun lo wa ro gbogbo awon alatileyin egbe oselu na wi pe oya ebere latojule sojule ke ebere si di ma se ipolongo ke si mo ku awon eyan bo sinu egbe oselu ADC lati ri daju wi pe won teka fun egbe oselu ohun ki won le jawe olubori
1: o da iroyin eleyi ti nbe lowo temi na lo mo npariwo re tatatan pe ni kisho dije sipo gomina labe egbe oselu ti African Democratic Congress ADC nipile Oyo Oloye Adegboyega Taufik Adegoke FCA o na lo mo ti seleri o pe ewo be ba idibo fohun bo n ba idi gomina nipile Oyo oni 100 ojo akoko 100 days lo won fi ma san owo ni fun awon agbalagba arugbo eleyi ti ojo ori won be lati odun ma le ni 70 soke ni o lo shoshu si won si mo lanfani ati gba be ko ton sibe o tun seleri bi ogba bo n ba ide po hun awon ijoba abile gbogbo o na ni won ni anfani ati daduro lati ma se eto isuna won oni ewo bo n ba lanfani ati te ogba isakoso ipinle Oyo yen ninu osu karun odun 2027 eko ofe o na ni o wa o fun awon akeko awon ogowere be lati ile eko alakobere wo ile eko girama adegoke eni to se abewo adupe pupo lowo yin si irepo ore lo pe ati olorun sogo ni ojobo thursday o na lo tun se leri o pe olorun bo n ba idi gomina ohun o se papako ojurin ohun o si ko opopona ojurin leyi ti won fi mo lanfani ati ko awon ere oko lati oke ogun wo awon ja gbogbo nilu Ibadan adegoke wa dupe lowo awon eyan ti irepo ore lo pe ati olorun sogo fun awon atileyin won be na lo tun se leri pe a tun pada bo o ni ojo kesan osu kesan odun 2026 le to je pe ko si meji ta fe wa se o a n bo wa polongo ibo fun yin ke le lanfani ati dibo fun wa ni o tesi waju pe ewo awon lo kakakiri awon ekun dibo 14 eyi ti nbe jakejado ipinle Oyo le tawon o si mo bere fun atileyin ko wa yin o se lalaye pe a bere pelu abewo adupe ni o ke le ba mo wi pe a wa ni nkan se o tesi waju ni awon oro ile to so pe wo irepo ore lo pe olorun sogo federal consistency ta wa yi a fi bu ola fun eni ti se alaga eni fun egbe oselu ti ADC nipinle Oyo ni o iyan Afis Jimo en ti gbogbo eyan mo si onara oniṣẹ ri ife to ni si won yen ni kishi igbeti ati igbowo o na lo fin je ko won ma se lin leri fun won pe bo n ba ide po owo ni gbagbe yin labe bo ti wo ri o wa se lalaye pe ko won to te gba ticket ati digeju igbo gomina nipinle Oyo o lo ti wo pe awon eyan ni kishi igbowo yi ha owo mo se awon ise idagbasoke si akata won o le to si se lalaye pe awon ise idagbasoke ohun ko eyi ti o mo je amaye derun ni nigba to so lasiko abewo ohun yin ni eni ti se alaga fun egbe oselu ti ADC nipinle Oyo Afis Jimo o dupe lowo awon eyan kishi o fun bi o ti jade lopo yanturu lati wa se atileyin fun be na lo si se lalaye pe bo ba e lanfani ati dori ipo ohun iyan Oloye Adegoke oni ewo yo se daada lara awon eyan ti lanfani ati ki eni ti se oludije si ipo gomina labe egbe oselu ti ADC Oloye Adegboyega Taufik Adegoke FCA lara won o na lati ri honorable Lare Said Agoro eni to je pe ohun dijo lo si ile igbimo soju sofin iyen ni ekun dibo ti irepo olorun sogo ore lo pe Dr. Abdulsalam Abdulhafiz Babatunde eleyi na nlo o si ile igbimo sofin ti ipinle Oyo yo lo ri soju irepo olorun sogo be na tun ni Nasir Ibrahim Adeniyi ati ore lo pe eleyi te ni awon eleyi nko won dije lo si ile igbimo sofin ti ipinle Oyo to fi dori owo labi Samsoni Samsinu
2: to egba wa bo se ri laaro yi e tun je ka sare mu eleyi ka to ma dagbere lori iroyin ti fun tedo laaro yi o
1: won
2: ni ajo kan ta mo si Atilade Empowerment Foundation na ni o ti kede awon eto re lati se ayeye odun karun ti won se idasile ajo na o pelu eto aragbeyamuyamu kan eleyi ti won ni yo waye ni pelu eto ilera fun awon olugbe agbegbe sagbegbe ile ti o waye o ni gbogbo igbalejo Radiance High School ile ti on lo wa ni apata ni ilu Ibadan won ni ojo karun osu kesan odun 2026 ohun na ni eto na yo waye o ti o si bere ni ago meso owuro won ni awon eto lati se iranlowo fun awon olugbe lagbegbe ohun na ni eto ilera eleyi to waye lasiko ayeye na won ni awon to ba wa sibi ayeye ohun na ni yo si lanfani fun ayewo oju lofe itona nipa ogun lofe to fi mo awo oju fun awon toju won ba nwo bye bye ati awon ayewo re onirunru ati eto ilera onirunru mi papa julo nipa awon to ba ni aisan ito sugar ati eje ruru won ni ayeye to nbo lona ohun na si ni senator Sharafadin Ali yo je alaga re nigbati ojogbon temi tope alonge eni ti soga agba tele fun ile ekose esegun lani UCH yo ma soro pataki gege bi alejo pataki nibi eto na honorable Remi Oseni eni to nsoju ekun idibo ido ibarapa ni ile igbimo asoju sofin agba ile yi o na ni yo je olugbalejo nigbati pastor agba pastor Oluremi Olaje Ngbese ti ijo Christ Live ohun na ni yo si je olutoni sonny sono nipa ti emi won ni oludasile ati adari ajo na elder mrs atilade olukokun jp na lowa je kodi mimo wipe ajo ohun na ni o ti se akojo onirunru awon eyan jankan jankan ti o mo je iya asale ati baba asale to fi mo awon olori lawujo lati se ayeye odun karun idasile ajo ohun o won ni pe lara won ti o je olori gege bi iya asale baba asale Latiri Alhaji Wahid Kadri patron Mr. Samson Abodurim grand patron Dr. Mrs. Victoria A. Samson ti won je oludasile ile epo ta mo si Bovers and Company Limited to fi mo matron elder Mrs. Ann Peter won ni awon baba njoko lojo na Latiri pa Lawale Chief Isaac Babatunde Fawemi mo Prince Femi Lahan ati elder Dr. Oyedotun to fi mo royal mothers of the day alhaja kudirat falana alhaja tanwa adeleke arabirin bola oluyide chief mrs yemisi oni hasan ati elder mrs busola okoromado won ni ayeye ohun na ni won si se eto re labe eto ni sona eni ti se olugba ajo na ni moran alhaji bashiru okunola ati pastor layinka jesu to ye eran na ni won si mo ki awon alejo kaabo timbi ta ti ri mr muyiwa ojo ti eni to ni ile ise RSS properties omo we tolu lope aderemi ati eni to ti figba konrija lakoso fun ile ise olopa lorilede Nigeria fatai owo se ni won ni gege bi akomona ajo na to nso wipe ka ma se iran lowo lati le mu aye pada ba awujo wa o won ni ajo na ko na lo wa nso fun awon araalu awon eleyinju anu lawujo wipe awon gba iran lowo won o ti dupe ti ayo ti ayo ta ba wa ri eni keni to fe se iranlowo nipa ti eto isuna o won ni ki won se si apo asunwon eleyi ti oruko re nje Atilade Empowerment Foundation ti ile ifowopamọ Sterling Sterling Bank pẹlu number yi 00932374409 lekan se 00932374409
1: o da ni bi lati ma senu dede sibi lori iroyin le ta pe ni ti fun tedo Edmond Obilo o ti stand by pelu wa e ja pade bo ba di lola fun akoto iroyin ti fun tedo iya di ni yin re o Aminat Adetun Badmus oloruko temi mo ti la yin ile to se be nkan o se dada
2: temilade aloko un le mi nje o odigba kona ire o
3: okile onbile okile onbile
4: Splash 105.5 FM, the integrity station.
5: Baba?
6: Yes, my son.
5: Tell me a story.
6: Millions of years ago, a meteorite made of vibranium, the strongest substance in the universe, struck the continent of Africa, affecting the plant life around it. And when the time of men came, five tribes settled on it and called it Wakanda.
5: Why?
7: all black. We respect our culture. We are the history. We stand for unity. We stand for integrity. We are Splash. All Splash. 105.5
4: The Splash.
8: In the global village of conflicting ideologies and complexities, understanding systems and schemes through awareness and social reconstruction becomes expedient.
9: They never told you how you offended them?
10: I'm not on trial, so I can't go before
8: them. Join the radio man, Edmond Obilo, on state affairs for local and international politics, security, extensive economic analysis, interviews, and world power play.
11: Nigerians must choose the path they want to follow. Follow the same looters and sponsors of violence who control the political structures or encourage the formation of a new leadership team.
8: Be a global citizen and join the radio revolution on State Affairs. State Affairs with Edmond Obilo. Radio just got deeper.

Doctor, e kaabo pada sori eto iwosan irora okan lati owo egbe bibeli ti Nigeria ta mo se Bible Society of Nigeria. Mo lero wipe ranpe eleyi ta fi toyin letin o ti je ki ohun ti a fe soro nipa loni ki o tubo ye wa yeke yeke se. E ma gbagbe wipe ohun ti a soro le lori ohun na ni gbigbe gege bi Christiani laarin laasigbo. Inu mi si dun wipe awon baba wa won ti darapo mo wa lori eto Pastor Daniel Farinde.

0: 0916188-7383. Ẹ sì tún ní àǹfààní láti máa wò wá kétékété lójú òpó Facebook wa Splash FM 105.5 Ìbàdàn. Splash FM 105.5 Ìbàdàn. Òun náà ni ìkànnì eléyìí tẹ́ ti máa wò wá lójú òpó Facebook wa. Tọ́ ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìbéèrè eléyìí tó ń tawọ́ tasẹ̀ ní lábẹ́ àwọn àkòrí eléyìí tí à ń mẹ́nuba lónìí. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Pastor Daniel Farinde. Ìbéèrè àkọ́kọ́ náà ni wípé kí ni àwọn nǹkan náà tó jẹ́ pé ó máa ń ṣokùnfà wàhálà lásìgbò láàrin àwọn èèyàn, láàrin mọ̀lẹ́bí, láàrin agbègbè ságbègbè, tàbí láàrin àwọn oníkọjíkọ̀ àti orílẹ̀-èdè lápapọ̀?
1: Ẹ̀ṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí a ti gbọ́ nínú eré oníṣe yẹn, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni máa ń fà á. Kámu láti àpẹẹrẹ ibẹ̀ yẹn, ẹ̀rí mọ̀ pé àwọn ará ìlú kọ̀ọ̀kan wọ́n ti gbin oró in tó ṣẹlẹ̀ látayébáyé sínú àwọn ìran tó tẹ̀lé wọn. So irú oró yìí lẹ́nì kọ̀ọ̀kan fún máa wà síra wọn. Ẹlòmíì a ti gbàgbọ́ pé àwọn aráàlú Bẹ̀ngúrà tó ń sọ níbẹ̀ yẹn, wọn gbọ́dọ̀ lọ fẹ́ wọn, àwọn ará òkè wọn gbọ́dọ̀ bá wọn ṣeré. Apààyàn ni wọ́n, ọ̀bẹ náà máa ń múrìn, ajẹ̀yàn ni wọ́n, oríṣiríṣi agbénipa ni wọ́n. Wọ́n bá ti ń bẹ̀ sí sólé yìí, ó máa ń dá làásìgbò sílẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí a dẹ̀ tún ṣe rí pé ìjà ilẹ̀ ló sábà máa ń pọ̀ jù ní gbogbo àgbáyé. Àmọ̀ bí Ọlọ́run ṣe ṣètò ẹ̀, ọmọ Ísírẹ́lì ẹ lọ gbalẹ̀ wọn, ilẹ̀ àwọn kan ní ilẹ̀ ti Bíní, ìjà àti rògbòdìyàn náà ní ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáyé, káàkiri àdúgbò, káàkiri ìlú. Nínú ilé ìsìn gan, gbogbo èdè ayédè, bóyá wọ́n pín nǹkan ni, bóyá wọ́n ṣètọrẹ àánú ni, bóyá wọ́n ṣèpàdé ni, tí nǹkan kékèké ńgbà míì á di rògbòdìyàn ńlá tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn yóò máa jà sí. So oríṣiríṣi àwọn nǹkan wọ̀nyí ló ń fa wàhálà láàrin ẹbí. Ìlara, ìkùnsínú oríṣiríṣi náà ló wà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó fi máa ń di làásìgbò. Ní tí à ń sọ ni pé bí àwọn onígbàgbọ́ ṣe lè gbé ìgbé ayé onígbàgbọ́ láàrin gbogbo ohun tá à ń kà sílẹ̀ yìí àti tó jújù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo gbàládùá Ọlọ́run yóò fún wa lórí ọ̀fẹ́ o.
0: Àmì àmì orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí n lọ sí ọ̀dọ̀ Pastor Sunday Ògúngbèmí. Kí ni ó máa ń fà á nígbà míì tó jẹ́ wípé àwọn àìgbọ́ra-ẹni-yé kéékèèké náà ni ó máa ń di eléyìí tí ó gbọ̀rọ̀ gẹ́jígẹ̀, tí ó sì tún fa làásìgbò ìkọlù ọlọ́jọ́ pípẹ́?
2: Ẹ ṣe olótú. Àwọn àìgbọ́ra-ẹni-yé kéékèèké ó máa ń di nǹkan ńlá tí a ò bá tètè mójútó. Torí Yorùbá ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tó máa ń sọ pé wọ́n ní kékeré ni wọ́n ti ń pa ikan ìrókò tó bá dàgbà tán apá ò ní ka. Ọ̀rọ̀ tó bá sì ṣẹlẹ̀ téèyàn ò ṣe ohun tó yẹ kó ṣe lásìkò wọn lórí ọ̀rọ̀ máa ń gbọ̀n sí ni. So àwọn nǹkan tó máa ń fà á ni pé téèyàn bá kùnà láti sọ ọ̀rọ̀ tó yẹ kó sọ lásìkò ẹ̀, kó sọ pẹ̀lú ẹni tí bóyá ó ṣe tàbóhun ló ṣe tàbí tí ó fi lè fàjà láàrin àwọn méjèèjì, tàbó kùnà láti gbọ́ nǹkan tí ẹnìkejì ń bá lọ. Torí tàbá gbọ́ra wa yé pé ìwọ ní nǹkan bí tóróhun tó wà nú ẹnìkan sínú ẹnìkejì, a gbọ́dọ̀ gbọ́ra wa yé ká jù síra wa. Tá a bá tún kùnà láti dáríjì, bó ẹnìkan ó ṣe á pẹ̀lú nǹkan tó ṣe, a kùnà láti dáríjì, a sì kùnà láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà ó lọ kó lọ sùn àbí. So gbogbo eléyìí máa ń padà di nǹkan tí wọ́n ń pè ní ìkórira, ìbínú àti ìgbéraga, àti gbogbo àwọn ẹ̀mí àìdáríjì ni tó òun àwọn eléyìí sì máa ń fún èṣù ní àyè láti jẹ́ kí nǹkan kékeré ó di ńlá mọ́ wa lọ́wọ́. Bíbélì fìdí ẹ̀ mọ́lẹ̀ oní ká má jẹ́ kí oòrùn kó wọ̀ bá ìbínú wa níwèé Efésù 26:27. So gbogbo eléyìí torí èèyàn gbọ́dọ̀ fi àyè lẹ̀ fún èṣù, Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Proverbs 17:14 náà ní bí omi ti bá tú kúrò ní ibi tí a dá sí, bẹ́ẹ̀ ni ìjà ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀. Nítorí náà fi àríyànjiyàn sílẹ̀ kí o tó di ìjà ńlá. So bí ìgbà téèyàn lọ síbi tí wọ́n omi wà nú ọ̀rá kan tẹ́nìkan kan fi nǹkan gun omi asare bo sita bo se mari teyan ba ti di gbogbo mi adanu so boro kini se ri ne mi lo si bibeli so ba kan na si waju si oni ka ma je ki gbongbo kikoro ko ko hu ninu wa gbogbo e baye oro we oro oro pele kutu o ma nje ki idaide ko ma lo ni ko ni je ki bi ko po si waju olorun an ro wa lowo a fun ani emi re
0: amen sugbon bawo ni ero po se ye ki election christiani ki o face nigba ti won ba bara won laarin wahala tabi laarin ikolu ohun lasigbo pastor Farinde
1: ese gege bi christiani toto ese kin je kan kokko gbe ni pe ko je ki olorun gba ko so okan re ko si gba ti lasigbo ki si nibi ta tin je se pade ninu ijo ni emi atako oyo mo waye yo je ki emi olorun ko wonu okan re ninu we Jacob ori kerin ese ketala Jacob ran wa o ro wa yi pe gbogbo okan wa ka je ki on rere ko ma wu jade ka ma ni ayo si ikunsinu ka ma ni ayo si idibaje ni keji ikeji to tun kan be na ni pe ninu we Matthew ori karun ese iketa lenogoji 43-45 Jesu ro wa pe ka dariji awon ota wa ibi ta ba tin dariji won ni awon na ma ti ri dariji ti wa gba nba ti o pare ni verse 48 ori karun yen lo wa ni eleyi ni afinwuwa to pe gege bi ba tin be lorun ti pe oni ka je pipe bi olorun ti pe in to olorun fi pe na ni wi pe o le mi dariji Olorun se le to bo se buru to bo se se ohun gbogbo to bo se da si wa to o le mi dariji iketa ni pe ka lori ofe yen lati ma gbadura fun awon alase wa ti ijoba ni o ti ilesin ni o ti olori ebi ni o ka ni eto lati ma fadura ran won lowo lati je ki gbogbo ton se ko ma lo dede iwe Timothy kini ori keji ese kejira Paul so fun Timothy wipe e ma gbadura fun awon alase yin ni gbogbo ona ni oruko Jesu won ni si wa dari awon adari wa laarin ebi laarin ijo laarin ilu oruko Jesu won ni si wa lona o
0: to ayanra late e ba se ndarapo mo wa lori eto loni eto iwosan irura okan won na le ngbo lowo ni ikoni Splash FM 105.5 eto iwosan irura okan lati owo egbe bibeli ti Nigeria e si le pe wa sori 0916188 7383 le kan si 0916188 7383 to je kin pada sodo pastor Sunday Ogunbemi o na ni wipe nje Christiani ti e lanfani lati ma fara mo nkan ko yari kan le wipe rara ko ye ko ri bayi ki lai se wipe o di ota eyan tabi o di ota fun awon elomi ati wipe to ba wa je wipe ko le di ota bo gangan ni ru e yo se waye
2: ese lutu o se se ki Christiani ko yari pe bon se se nkan da tabi so pe won o gba bon se se nkan lai si di ota fun awon ti o so be fun ona to le fi le sele ni pe eyan godo je ki yato ko wa ninu eniyan fun rara e ati nkan to se tori eniyan le je ni ti o mo tabi ijoba de tabi anybody bi be dadi se so le kan eni e pe eyan like e to ba se nkan ti o da tori pa like abi a fe ran e ko so pe ka ma so pe nkan to se o da tori bible na lo ni pe omo ti baba fe ni baba nba wi so t'olorun ba feran wa olorun fe wa lo fi je komo bibi re ni ko ku fun wa sugbon to yi fe to fun wa ko fe wa debi ke ka ma rin ni bebe ese tabi ona ti o da ko wa so pe tori ohun fe wa on ni so fun pe ohun ti a se oda so obele na se ri fun eni to ba je olufokansen lele opolopo nkan mi eyan so fun pe ohun to se yen ko iwo ko ni su ali nkan to se ni mi o like at all the approach boya nkan kan whatever so eyan je ko mo eyan si soro pelu ife pelu ibe irele okan ati pe eyan teriba fun eni to soro eyan si je ki alafia o wa ko pe oni ikora eni ni ijanu so te ba ni gbogbo awon iwa yi o se se le fun eniyan lati mo pe ko se mi lo hate but nkan to sele yen ohun ni so eyan ni de ota e so bibele no pe oni ka ma ri pelu irele okan ni gbogbo nkan ta ba nse ka se ma gba fun ara wa Ephesians 4:2-3 Roman 4:14 na oni ka gba enikeji ka gba won lai ni ikunsinu tabi ugbomi si omi oto so olorun ayo aran wa lowo gege mo se so le kan pe oro tutu o ma yo obi lapo oluwa yo ran wa lowo
0: okay genius ni nko o ma yo apo tabi iko lapo eleyi to ba se dida keji to je wi pe o tin di to ni jagidi jagan abo ni ikolu o ti yo bi da na no mo yo lapo ani ri wahala loruko jesu sugbon ipa wo le ro wi pe ikorira asigboro ke yan mo soro alufansa idarijin are ni na lo nko ninu ikolu tabi rogbodiyan lasigbo igbore ni igbore ni ye eleyi ti ojo ba se npe lori e
1: kase gba ti mo je so fun wa yin na ni ikorira gbogbo ikunsinu papa nti o ti o sele teyan mo ma gbe kakiri o ti epo laye sin da laye aye lujara yi gbogbo iwa teyan pe ni iwa bi ni bi tabi cultural differences o saba ma nfa ija esin o saba ma dale gbogbo iru eleyi o ma pe ko ipa ti ko da lara e lara gbogbo lasigbo to nbe lai lorilede aye baba gbogbo orilede aye gan ere mo pe ija orisirisi lo wa to je pe elo ibomi eleya meya ibomi adugbo sadugbo ni ne laarin e bi gan awon omo iya meji gan won le ri ni idi lati ti yapa sira won gbogbo eleyi ipa ton ko ko kere lati je ki rogbodiyan yi ikunsuni yi ko pe nile laarin e bi ade nti akan so na ni wipe ko lukaloku ko mu gbogbo eleyi si egbe Christi o so wa di eda titun oni ka je iyo aye iyo aye iyo kere laarin opo nkan ni iyo kekere ti wulo ba ba je imole aye globe eye kun oso yo mole si gbogbo inu ile so awa lo ye ka je apere rere ti anigba ki ko sinu oro ti o kan wa abi nta mo die ta de mo gbe kiri enikan ti pa enikan nbe yen boya won tin kira won tin ja lowo ni o ni won ti ku o ti be sin so kiri o gbe leyi awon yoko no ti be sin para won kan to mo n to sele o ti di ija ti igboro ele gbogbo leyi ko to so mo onigbagbo lati mo ba won dasi e ma je ki a dasi rogbodiyan e ma je ba won fe loju won ko to ba je de aye de laarin wa kalemi dariji si ara wa loruko Jesu ife Olorun ti Olorun fi fun wa to ni ka feran awon to korira wa loruko Jesu yo gbele ninu aye wa o
0: amen amen loruko Jesu tun je ki atesiwaju kini awon eko eleyi ta le riko lara Daniel Nehemiah Ezra nipa wipe a njewo ese wa fun awon eyan wa ni waju Olorun iru eko wo ni awon eleyi lo ko wa
2: eko ti o ko wa ni pe ta ba wo gbogbo awon ton dariko yen pe Daniel Nehemiah ati Ezra a ri pe awon to je afadu ajagun awon to ma n duro ni ni alafo won pe standing in the gap laarin awon eyan ati orilede tabi ati gbogbo wahala to n sele ni ta ba wo gbogbo iwa won patapata latoke dele a ri pe won o se afihan ẹmi irẹlẹ ti Ọlọrun si fọwọ si yo wa nu eso ti ẹmi ninu iwe Galatia ori karun ese kejileli ogun de iketadele ogun then won tun fi han pe adari to dara nipa nkan ti ẹmi lawon kini kan ton si se ni pe won o ka awon eniyan pe won sa ri pe awon je okan pelu awon ara ilu pelu awon eniyan awon je lese ni ko je lese ni aise ton wa si ni pe lati duro lati ni laarin awon eniyan ati olorun tori ise tolorun fun won se niyan so idipo kon ma se gbogbo eleyi o opolopo ti en le ma wa nisi ila ma se ama soro alubasa sa yen ni pe iwo lo fa iwo lo se gba sugbon blaming each other iyan ko lo le solve issue ta wa le so sugbon kini won lo sodo olorun won ba olorun laja won so fun olorun dari ese waji wa ton ba ngbadura forilede yi won ni so pe dari ese awon ti o nse wa bo se wo dari ese won ji won ese wa ni awon no nkan ti oloyibo ba pe ni pe won identify pelu sin awon no so pe yes okan ni wa nu kini yi iyan olorun na fi ri ari okan won a si gbo olorun a se ta ba wo daniel ni ori kesan ikere si ikarun oni ati se lo wi ko se pe won ti se we have sinned and have committed iniquity pe as it is gbogbo nkan ti o ye ka se nehemiah na ni ori kini ese ke fasi keje ohun na o se kini o so bi ese israeli bo se ri o so sodo olorun extra na ninu we ori karun extra 9:6-7 ohun na se kini ohun na so ese awon ile israeli o so si odo olorun Leviticus 26:40 ohun wa nso nkan fun wa pe ti a ba le jowo ta le so folorun ipa ese wa olorun se ton lati kini lati gbo wa ni ipari ta ba wo olorun so tori awon eyan olorun wo awa na si bodo je eyan olorun ka ma mulo nkan ti oro olorun so second chronicle 7:14 oni bi awon ti an eniyan mi ti a n pe oruko memo ba re ara won sile se ti bayen ti won si ton ba si gbadura ti won ba si wa oju mi won o ba ti won ba si yi pada kuro ni ona ran buburu won olorun ni ohun boju wele latoke ohun a gbo oluwa si wo ile wa san oluwa ran wa lowo
0: amin oruko jesu ase nse ladura wi pe oluwa yo wo ile wa san yo wo orilede nigeria san yo wo agbegbe wa san yo wo awa na san gbogbo nkohun to le dabi irora lokan wa na ni yo ba wa wo san sugbon e je kin pada sodo pastor Fayinde nje o to fun eyan kan lati ma jewo ese tabi ma toro idariji ese loruko iko kan tabi adugbo tabi agbegbe leto kitu ni idi
1: olon fi aye esile tori opolopo eniyan lo wuwa tin ba ni won omo iro ni mo nfe pa mo won yo ba ni en tin seka o mo en ti so fun lo wa amo olorun wa fun ani ori ofe yen dada gbe won se so daniel on lo didi padua ipolu adariji wa adorin odun lele alo ninu gbekun 70 years o ti pe a ri itusile olorun lati jewo ese gbogbo israeli ninu we jeremiah ori karun ese kini olorun so pe e ba me wo enikan tin sise rere to wulo to le do laarin lati gbadua orilede po won o dariji gbogbo jerusalem ti mo yen ni pe enikan o le duro be na ni Jeremiah 22 lati verse 29-30 olorun ni o nbere enikan ti o duro ti o gudo waju ti o mo bebe fun won be ni olorun se nreti enikan kan ti a ba wo opolopo nigbagbo ni o mo die ti a fi pa Sodom ati Gomorrah run won ni tori ese won ko bibeli ni won ri olododo mewa ninu e lofa otherwise won ba da won si so awa anti an reti ke bi onigbagbo ni pe awa ta mo lo nigbagbo e ma ja dara po mo won ninu wa buburu e ma ja dara po mo pe ese olohun o ri won ni olohun ri won o awa olohun reti lati wo wa ododo wa lati fi gbe lati gba adugbo orilede ni ilu ni lati gba sile bibeli ni olohun ri Noah ni olododo ni igbaye tie o si ariji gbogbo agbaye o gba ki e bo riru Noa ko de tewogba finiasi na o se igboya ni waju olorun olorun si dariji gbogbo israeli olorun si mu o si fun ni esan rere o so idile de oluwalofa gbogbo eleyi nso fun wa wi pe olorun reti wa gege bi eni kokan ki se pe boya ka ma reti pe gbogbo ilu gboro wa pejopo bi ti ni nefe ki se gbogbo gba awa ti a le duo lati gbadua e ma je ko suwa e ma je ko rewa fun orilede ni fun ebi ni fun ilu ni fun idile ni loroko jesu oroko jesu o je fun wa o
0: amen amen ni oroko jesu le kan si e yara le 0916188 7383 ona ni number te filepe sori eto iwosan irora okan lati owo egbe bibeli ti nigeria tamo si bible society of nigeria tayin ba se darapo mo wa ohun ti a n gbe yewo loni ohun na ni gbigbe gege bi kristiani laarin lasigbo laarin wahala laarin ikolu e tun je kin pada sodo pastor oda e je ka sare gbe ipe yi ko to di wi pe a tun bere bere mi hello hello e kuro le o e se oruko yin bo le tin pe wa
3: pastor ni alonso la
0: Pastor Noah.
3: Pastor Noah, Noah.
0: I didn't know Oda Eshengo. I'm going.
3: Mokara Diwa, Modifying Nancy.
0: Eshe.
3: Eshe, you're going to confess the one that you are. Eshengo star.
0: I'm going.
3: Yeah, I don't know how. We're going to face to face the list.
0: Hmm.
3: But this is a struggle. If you're going to face, you're going to see your life. You're going to see your
0: Eshogo. Bere ta la kokon ni se pelu iyawo.
1: Ti ala kokon yen Olorun o gba lati ni ke eyan ko iyawo re sile. A le so fun yin ipe kokon sile. Adura le gba. Bo ba je pe a se fe ni Olorun lo mo bi o se se eto yen fun yin ki se tin lati ni dandan mo ti sife won ti riran si wa oto ni ti mori oto lo ni to sele in to sele ni in ti e gboro gbe yewo ni pe ka ni omo obirin yen o je omo yin tabi to je ebi yin to sumo yin gbogbogbon mo mo wi pe ibi ti won ti le mi buruko yen jade nu aye e le mo wa kiri e ni le lo so efiyen wo pe eleyi o ti di ara mi bi ogun o se ku onu aye e ni kebasan aperedepo te ba lo si awon deliverance churches dada e ri mo pe opolopo lo wa pe ogun to nja obirin yen gangan ki se lo fe ja o le je oko no fe ja no fe ja logun won si fe ko leyawo yen lo tan kawon to fowo kawon to ki mole ni so ko straightforward be yen kokan ni iran buruku ni won ri ni josi ti olorun ba ti so yin po ta ti so yin po loruko olorun ti ore ofe ba tun ti se siwawa te bi mo fun ra yin tolorun fi omo jin kiyin e ma je ntan yin ma je mo nla ni ninu we numeri ori ogbon numeri chapter 30 verse 1 to 2 Olorun so pe eni okunrin ko okunrin to ba ti di majemu pelu eni keni ko lase lati tuka o gboro se gbogbo to fe se pelu eni obirin nikan te ba ka si waju Olorun fun lanfani lati gboran si baba re lenu to le ba tuka toroko Jesu ileyin o toro Olorun o ba yin to dada o
0: amen amen amen ni oruko Jesu ibere ti mo n bere lo ohun na ni wipe kilode to fi je wipe lopo igba o ma nsoro fun awon iko ki won gba wipe awon se si ara won
2: e se lotu ko si nkan to nfa ju igberaga ti e ba ti ni igberaga ti bibele ko ati oro pe itiju ni kakakile oku ile o ya sa ni mi ma lo bebe elomi eru nba elomi lati gba pe ohun to nse o da lati so sita elomi lo si sele ni pe o nda bobo oruko ati gbo emi dikiman ninu church kini kan nikodemu mo so pe ko mo nkankan nigba jesu de to gboro igbala o lo ba jesu ki lo hun se to hun fi di atunbi ta ri pe re ka lo si lo ba jesu so ninu we acts chapter 3 okay so gbogbo awon kan
0: e ma soro yin lo
2: eh gbogbo awon
0: o da e je ka sare gbe ipe yin na hello
3: hello
0: ko lo ma e ko lo
3: le
0: so e ko
3: ise
0: o ni dan dan pe kiyan ba ki kiyan lo wa ji to
3: kiyan lo
0: jewo pe a se lati ise ade
3: eyan kan le fun ninu koro ya re
0: o ko dai de yo fi le ko lo yen ni koko openly
2: okay gaga be se bere to bolo se gbele ari pe o se dandan risi to fi se dandan ni pe ohun to jo un la fi nwe un eniyan gan ari pe ni nipa ti ara ta rira bayi la se ra wa sugbon te ba du pe okay o bo aso lorun mi ni oja o wa nda so bo mi ni koro ko se ni ti o ri okan yin lo ma wa pe eyin ti bo lohun se ti se gbo te ba lo toro ni pelu iwa iwa mi ma ti re lo kan pelu ife oro ayera won then bi bo ba te lohun gba toju re n fi han pe o gba se o ti tanu yin ni e mo tori pe won ni action man speak louder than words
0: so
2: lu aran wa lowo oluwa si fun wa ni anfani lati se so gaga bi oro ti mo n ba lo kiko won to wole pe ki lo fa tawon miran fi n gba ati soro nipa pe igberaga eru ati elomi le pe itiju elomi le pe ye n daabo bo oruko mi se won gbe pe ba ti n se yan ju ko ni ni anfani ati lo ba enikan tabi opolopo awon eyan ti ija n sele laarin ara won gbogbo eleyi na olohun si feran igberaga eyan si pe ohun daabobora a le daabobora wa olohun lo n daabobo wa ọpọlọpọ bi ti so jesu daabobo oruko e a ri pe kini ko da won lohun gbogbo nkan to n so tori pe kini o mo pe ise to n wa se niyen gbogbo ohun to n so fun iwo wi kini kan so bawon lo oluwa yoo ran wa lo so gbogbo e lo ni idi ninu bibeli o lawon to ba bo ese won mole o ni won ki yoo si rere so Oluwa je ka si rere inu we James na o so bakan na o ni Olorun o koju ija si agberaga sugbon fun onire lokan o fun lori ofe Olorun fun lori ofe ta ba ji jewo ese wa wi pe o je olododo lati dariji wa igberaga o si ma saju iparun wa ni parun loruko Jesu
0: amen loruko Jesu sugbon kini o ye ki eyan o se boya igbe teyan wa tabi ikọ ti eyan aye kan sare ba mi da ibere yi ka to ma lo tabi ikọ eleyi ti eyan wa to ba ti kopa ninu iwa ti ko bojumu tabi iwa jagidi jagan tabi keyan si u iwa eka si omola keji tabi ikọ mi ki lo ye keyan o se
1: ti ireje ba ti wo inu lasigbo to ba ti wo inu lasigbo o ye ka satunse bo ba je pe eru eleru la loko ka ko pada ka je pe awon kankan wa to je pe o se da pada e je ka da pada ti o ba se da pada nta ba le fi je ki eniye mo pe a da pada o ye ka wo ni wa ko lere mo pe looto la a fe iki ija yen ko pari a gbọdọ gbe sọkan tabi ka wa dimu tabi kẹni kọọkan ko ma wo pe ko ni pari pe ba wo ija ti n sele lagbaye kaakiri ẹri mo pe ija wi pe o se mi mi ni gbagbe na lo fa loroko Jesu emi mo yo fun alore ofe o ta fi mo dari jira wa o
0: amen amen ni oruko Jesu idariji o se pataki gege bi mi se ma nso nigba ta ba dariji awon to se wa a ri wi pe awa gan na fun ara wa a ni ominira okan ati isinmi okan ore ofe lati se leyi Jesu Christi yo fi fun wa to ibinu ani eto roke si loni lori eto iwosan rora okan lati owo egbe bibeli ti Nigeria o tun je ose to nbo ta tun jo ma pade ti Jesu ba fa bibo re seyin opo pataki lowo pastor Daniel Farinde ati pastor Sunday Ogunbemi sugbon e sile pe wa siwaju si o sori number yi 091 61 88 7383 temilade aloko ohun doruko titemi odabo

0: ajọ ku de dasiko yi ni bi gogo te tin gbo wa chalafia labayin ode odunbi o tun ki kabo si akotun eto ke badan oke badan nile oluyole te ba ngbe ba ngbo mo oke lanti lanti eyin na mo pe ko si ilu to dabi ibi ibadan se nipa ti oye jije ni se nipa ka ma soro nipa awon nkan to je akoko akoko ile badan yi leledumare fiji nkire ta ba tun wa soro nipa oselu orilede nigeria oselu ti ilu badan nikan o ti tu awokose kaakiri gbogbo agbaye mo ki kaabo lekan si temilade aloko ohun na loruko mi emi na si ni atokun ni lori eto oke ibadan gege bi se wa eyin na mo wi pe awon ti a ma n gbe wa sori eto oke ibadan na ni won je awon ti a le fi owo ro seyin lawujo nipa ise ribiribi eleyi ti won ti n se ati ma se bo won ipa ti won ti ko si idagbasoke ile ibadan ati ju ile ibadan lo awon ti won se wo kose lawujo wipe looto omo daada leleyi o n gbogbo ilu ibadan ga yala omo bibi ilu ibadan ni tabi eni to de ilu ibadan to soriire to je wipe o mu omi ilu ibadan o mu lamuye sowo kin to wa daruko alejo mi loni lori eto oke ibadan eje kasare fese rajona nigba ta ba pada de eto oke ibadan ko yo mo tesiwaju splash fm 105.5 ouna le tin gbo wa eku kale
1: oke ibadan.

ade yinka omatikini mbabi be bari laarin jurere iwa bi oba o nejina si oga mi pataki akolade alabi baba mi kolade alabi mo kin o e mo jentin iyawo ti loyun won ti do hospital won ti salaye fun won inu oko ti don gbogbo eyin agan lale teni olohun ko wo lale oni ko da yin lohun orun teso lale teni Olorun ba mi ko sami si.

mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka ale e ka ale e ka ale ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati ma gbo mi pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba gititun ni ilu ibadan emi mo nki yin tologun tologun emi mo nki yin teleso teleso ojo karun osu eleg kesan odun 2026 gbogbo le o ansun mo pade agbara kere kere mummy ati daddy e dide nle nje je mo pe mo ti bere si lo iyo ati n gbadua si tin tin tin bo gbogbo ose yi si ojo monday si tuesday tori ma fun yin ni iyo ni jesus city pastor dekunle epaphras lo ndun yi ti jo comfort life mission international mummy e kan dide e wa gbo iroyin ayo bo ba si se n gbo iroyin ayo be ni ko mo ki gbe pe baba se weekend fun mi osu titun mo si wayi ojo kan la sese lu ninu osu september ansun kere kere si ojo ibi woli odekunle epaphras ele ti o waye ni on the 7 e ma bo e ja dupe ti wa mo dupe temi o e kan joko ni bi pepe iseju kan pere na ni.

0: ẹsẹ ogun ẹyin tẹ kiki ti n wọle diẹ diẹ gba ti o ba fi di ọjọ Tuesday Monday nkan ti yangi na gbogbo ọmọ Ọlọrun ni aro ọla e mura o e je ki n sọ bayi pe to ba ti dago mefa lẹyin service tola woli odekunle o ti de Jesus City and e mo gbagbe gbogbo ẹyin tẹ n woju oluwa fun ọmọ ti mo gbọ wọle yin ma tun gbọ wọle yin pada to ba ti di ago meje alẹ ni alẹ ọla iyen ni alẹ Sunday iyen ma se titi ti o fi wo bi 7:30 si 8 ki n to ni kawo eyan lo simi die nkan ti kunle gba ti o ba wa fi daro Monday ibe lati ma gba baba mi baba re Femi Emmanuel lalejo e mo ri Jesu ninu aye wa gbogbo eyin te ti ni testimony te ti iro na so o di Jesus City ko si nkan ta nbo wa se emi ati baba Femi Emmanuel oluwa ni ka gbadura fun yin iyanu to lo nfe fe mi mo ni ko fi se iyanu fe yin engineer e ba na mic si sister na le
1: praise the lord oruko mi ni Ramat mo wa lateko ewe nla branch o sele ko lohun se ore nla fun mi baba ti ni pe a ma je ifa
0: won le je ifa
1: ele ala ma je ifa de claim e pa ma je ifa mi na claim pe ma je ifa mo ra over lo moto unexpectedly ti o te mi o te pe mi gogo mo tele ra moto na o sa je ifa moto so ba to di April
0: ta lo ra moto fun yin
1: emi na mo fun se won mi mi le gbadura fun ni May last year there was National Stadium ti mo ni mo si shop si stadium barrack pe mo so 50,000 naira fun shop ma tiraka lati so ni ti mo so 1.5 o pin lati ba shop e yo
0: okay e ti ara moto bayi
1: be ni sir
0: aje n pase mo dide o kan nawo tun e soke kan si ami je n to joko ti lo aye re ko mo dance eya mo ti ri moto won
1: o gba to di march e n gbadura fun wa pe kọlọn ko yonda le fun wa kọlọn ko yonda le fun wa o gba to di April emi na ra ile ti korodo unexpectedly gba to tun wa di 2 weeks ago ta ma n se 6:30 to 7:30 eleyan kan wa ninu program ti se sadura yi pe o ra ile ni April ko lo ra iyo ko lo se sta
0: ko lo dasi ko lo dasi 24
1: Saturday to koja emi gogo ni mo se lo ra mo ra ile yen mo se wa lo se adura yen si ori ile yen ni korodo gba to wa di last month te ni pe ka jade fun 7000 ko wa jade fun 70000
0: mo ni e jade 7 e jade fun
1: 70000
0: la ya ya ya ya
1: gba ti mi na wa jade gba ti mo sa wa di mo sa gbadura pe ti ge kokon o give testimony pe o gba distributor value paint mo le mi o ti le gba Dangote ni mo nta mo de ma nta POP cement so pe ko lohun ko se di anu fe mi na mo wa lawon ga kan ti mo ma sise fun mo ti supply cement fun won lati bi 3 months awon mo nile wa gbalẹ yen lowo won
0: won
1: wa ni ko won le sise nbe mo o se ni pe ki wa ko gbo cement to wa nbe ki lo ta gba tin ba ti owo ki wa fa won beni
0: e ba lo gba gbo cement
1: beni
0: bi how many million ni
1: 100 bags
0: ne lo gba nbe
1: 1. something million
0: leyin dori e tun ri
1: ile lele
0: na wo e e kan gbe beni kan nu eyin mejeji lo jifa ase kokan yi nice adua ta mo gba lori YouTube ni an so yen o emi o fun yin ni yo iyo ni ora dani e kan ba mi bu yo nu le yin tin tin ni kekeke bayi ni ma bu sinu ki o li communion fun yin Jesus City enikan ni ah emi ni ara won package ni fun 77 omi 77 be nle iyen nikan to wa ko anointing won meji meji ni eh a fi mark birthday ati pe adua ta fe gba ninu osu elekesan yi o ya to gidigidi eyin wo le ti san re majemu yin awon kan ti san number 1 awon kan san number 2 e meji ni emi oluwa ni a san re majemu bibeli ni ko awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu o gbogbo eyin te fe san ti loni ojo kan mo ti so gbogbo igba ti ojo ba ti pe 5 mo toro fun ori ofe eyin te fe san re majemu yin ori ofe lati se nti baba mi o le se ori ofe lati se nti ya mi o le se oni ke fi oni oni e fore majemu yin boya lakoko tabe lekeji laton di 7 ni mi o ti ni so mo account number church ni fun gbogbo eyin te fe san re majemu yin 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni Comfort Life Mission International ni o si gbe jade bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission na lo no gbe jade e wa mo nkan mo mi ki nso ki ya o lenu ki fi gbogbo enu so ani ki yo san 7000 o san 70 e wa wo gbogbo nkan bo se n work out ke ti e ti ni blessings ore ma je mu sire 2000 lo ti bere mo si ni e ma san tawon mo yin na o le san 10 o le san 50 o le san 20 bi emi olohun ba se minister si o but e kan ni losu next inu mi ndun sin ti mo gbo mo fe se nkan kan lai pe yo gbogbo eyan mo lohun te gbo mi mo fe ko ya papa
2: oruko mi ni ayanwale ajara omo mi wa ni ara awon ti awon bandit ko ni orire local government
0: ayo